muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: Hello.
1: Kana tuwo ndi ngashimana Jackson ha murugenge muri komine mpanda
2: eh ni jire maramba ni fija kandi ukeza kwanda mwebwe ni bya kaba go Claude
3: bari ko mu kibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza ku mufasha wanje kiri kimwe nda
3: ni sa de nezeri ati akayaba gukeza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga utumwa mu mirango
5: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: colpire.
1: Oh, madame, uvuze mumwe womu bagore bibimbaza. Mbese umuntu yokwama mu cyiza gusa? Oya, haba namba.

Radaga kiza ku isoko yukuri nshimire cyane mwege wakunze bisamirizi namwe mukomeje gukurikirana isamirizi agakiza aho uri hose Imana kugire neza shimire urwa rukurikirana uri hano mu gisagara cha Bujumbura ni kuri magese 99.9 wakoze guduhitamo kandi Imana nawe kuzirikane kugire neza ego na uri ko rukurikirana uri ngaho mu gihugu hagati washaka gukurikirana kuri magese 99.9 mu cungaro mu gisagara cha Bujumbura gato haruguru gato namwe muri mu gihugu hagati ni kujyana rimwe n'ibice 8 nari ya mu tarantu twabibagiye hari ya za runyoni ku rubaho ngaho ikayero hose mashora gukurikirana ngaho musonga ki hose ngaho kuminga nawe bashobora kudukurikirana ntariya mu kiguhu murashobora kutwumva aho naho bamuciye kujyana na gatatu n'ibice bitanu ego naho hefo imakamba ngaho ibururi bashobora kudukurikirana kujyana na gatatu n'ibice bitanu namwe ego rero ndamwishe ko tugeze igihe cy'isaha

bikwiye ikire y'abatatu n'abane bifungura mbere na batanu bisaba gusahurira umutima w'ugwa neza n'ubuntu n'umutima w'urukundo byose biragenda neza kandi ntucupfire inzara umunsi umwe ngo nuko wahaye ko umugenzi wawe uno munsi bivanye ibyo wari wateguye ugire umutima w'ugwa neza n'urukundo ubike ko nawe uzabisubizwa mu gihe uzabibabikoze mu bwizigigwa none rero tugeze ku isaha y'icumi n'imwe ndabona ziba buri minota icumi zigiye kurangiza ikiganiro cyacu ikirango cyacu kugira ngo tutitegurira kubashyikiriza ikiganiro cyane.

Reka ndabashimire cyane nizere ko muri ko muragira ibi byiza aho muherereye. Aba rero nongeye kubaha ikazi, nshimire cyane abajeje kugushikiriza ikiganiro ijwi ry'ugwaruka ku isaha zitatu n'iminota ibiri hano muri studio zacu. Tukabasaba imbabazi kuri iyo minota ibiri irenze ko n'umwanya w'ikiganiro cy'intasho, aho rero tubaha umurongo wa telefone kugira ngo mushobore kwakura mutasha abanyu. Ni mu kanya rero nizere ko agatelefone kawe wagateguye, duca tuguha umurongo.

0: Hello.
1: Amahoro Fredi.
0: Amahoro neza tuvugana nande muherereye.
1: Muravugana wisi mama mugenzi.
0: Kaze wiso.
1: Ayo giza.
0: Mhm.
1: Abamesha bakobo twahimba kuzajya wisi wagire iyo gi.
0: Mhm.
1: Odamo anya no mwana wagire iyo gi.
0: Mhm.
1: Yarenga imugwe tagesorenga ochito gisana zaifunga ujaga tatu wagire iyo gi.
0: Mhm.
1: Leto ngaho mugayi ni mujyango wose agijoje.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma ni munyonga ngaho ibo bantu badafit mane bizinga kugira agijoje za makoze.
0: Ego namwe murakoze.
1: Eka vura da kuja.

0: zacho zari naso kuri radio agakiza ku isoko yukuri.
1: Hello.
2: Ashaka gutasha.
1: Mhm.
2: Papa na mama. Ashaka gutasha.
3: A Christmas nene asubira saze jama testa ku rukoto na rezare mu karama.
4: Na mama bera ibubanza ku rukumbu. Na mama darirene. Papa wazesu bakanye.
5: Ngomba kuramutsa bagenzi bose mu gihu.
6: Eva kiwe na magabo n'umutamaze Frina n'abana biwe.
7: Mbona ufasha wanje n'umwandi mana yampaye mbona ananiasi kitasa
8: bo acha nende arasarani sababu niko na mambo wengi na wote wanahitaji niwasalimie na ujumbe ni kwa hao wote ambao wananibagua sana kabisa kwa salamu.